ochuno ni nyaka ibed gi pesa mopong'o dero mapukore ka kod pe kidogo ulicho nacho kan meka di.

0: Parangongo bonyo simunatungu. O bonyo paradongo.
1: Papa Farage. Kisumu kakamega.

Mario ngati kama ulongolo uwe kidono luwaka komisiona ya mbeo ngati uli tachie